alagbara ni Olorun ti a ni o de ni onise iyanu oni ni awe pe ojo merin oni ojo Saturday ona ni mo so fun awon eyan pe a ma se special prayer ni ori oke wa ni Jebude oni ni ojo ti en to laye atun ni ki a fi oyin se prayer fa awon eyan so re ni kan ni to ba nla kokoja o ti ni kankan ti o se o ti ni igba to ma se o ti ni bo se ma se olorun de ti ran enikan bi o se le se o to mo sawo yan ni pe ojo to je ojo wa ki saba njo wa loju so to ba ngbo mi bayi to wa ni gbogbo agbegbe to sumo ijebu ode japade nbe then aro la mo tin kede re tatatan pe eni to laye atorun o ran mi si gbogbo Lagos state ati gbogbo awon eyan to ba wa nbe jo o meni kan Lagos state ago mefa si ago mesan abo si mewa mo ba wa ni londo ni fagba then Ikorodu lati agogo mejo si ago meji osan it's a special day won ran mi si yin ni now awon eka ijowa to ku Akure ni Abeokuta ni gbogbo bi ti eka ijowa wa ise kan la fe ma se lola a fe ma wuti ditidi agbara to mo npayan le kun aro ekun osan tabi ekun ale agbara to sa mo fe gbomije loju to je pe ko serin ni ti agbara yen mo kore mo fe ko ni ale ni Jebude then aro la ni Lagos state bi oluwa se nbe ti eme wa o ni ba won kuko wowo a ma bere ajodun wa ni ojo Wednesday eyin ti e ti mura lati ma bo lori oke ni Monday on the 28th o de on the 30th ni Wednesday ki a to bere

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko jumo mo ki iloyin ni kutu a ila mo afin lati ikani Adaba FM 88.9 Akure ilu ilara mo kinlawa. Tatingbon sategun. Opeyemi jo danu niru inshajine egba koko tuwa ninu iloyin on. Ara Tinubu lo ti pe fun sise amulo ilana AI bo se to ati bo se nile Adulawo. Ajo NAFDAC na ti bere sise amuse ofin ti won fi de tita oti nura nipele Edo. Orilede Iran lo ti se agbekale ilana atele olojo meje bayi lati le si oju opo Strait of Hormuz. Iroyin naa ri lekunrere. Are Bola Ahmed Tinubu nu ti pe fun sise amulo ilana AI lona to to bayi fun idagbasoke eka eto ilera, eka eto eko, ise ogbin ati eto isejoba to fi mo eto raje kaakiri ile Nigeria ati ile Adulawo. Nse ni Are Tinubu nu pe fun oro yi nibi ipade ajo isokan agbaye eleyi to waye ni New York nibi ti igbakeje Are Kasim Setima to ti lo soju orilede Nigeria. Setima ni ilana AI ohun oni yala ki oruwa fun idagbasoke tabi ko je pe won lo fun ohun ti ko boju mu. Bakana ni igbakeje Are ohun oni orilede Nigeria nu yawo tulu si eka ohun amusagbara ati awon ohun amayederun iyi ti o si to je ilana ohun awon imero lati le se iranwo fun awon odo orilede Nigeria ki won le ba je anfani lori ilana AI ona. Bakana lo wa ro awon orilede lagbaye ki won se papo pelu awon odo orilede Nigeria lori sise amulo ilana eleyi to je imero fun idagbasoke dipo bibaje. Ijoba apapo orilede yi no ti n pe fun owo to to bi bilionu mewa dola lati odo awon ti o je aladani na lojina laarin bi odun marun sasiko ta waye lati le je ki igbe aye awon eyan ko tun bo duro ri si ko si pese ise fun awon eyan ifese nile eto raje papa julo lawon ilu eleyi ti awon eyan ti won ti di align le lori mo pelu ipinije eto abo kaakiri orilede Nigeria. Eto ye oni ajo iko eleyi to nri si oro awon asatipo ninu ajo isokan agbaye ni won se agbateru re pelu awon to je ile ise aladani ti won si ni afojusun fawon ipinle bi mewa. Minister foro eto isuna Senator Abubakar Bagudu oni erongba na oni lati le ri daju wipe awon ti o je adari pelu ifowosowopo ohun ohun naa ni won se amojuto fun awon ti ko nile lori mo pelu eto iranwo fun won ki igbe aye won ko le ba tun nitumo pelu ifowosowopo awon to je aladani. Bagudu ni ijoba oni yo se amulo oro eleyi to ni lati le mu adeku deba ohun ti awon ilu na ti won koju. Ijoba apapo orilede yi lo ti pase fun awon agbasese to n gba ise awon to gba awon ise akanse oju ona nipinle Niger ki won jaramo ise na ki won si se bo se to ati bo se lati le je ki irin kini do awon eyan ko tun bo mo lo gerege si. Minister keje foro ise ode Bello Groyo olugbe ase na kale lasiko ti o se abewo si oju ona Bida Lapai ati Lambata iyi ti o fi mo maje didiko ise ni Groyo ohun ise lo kominu lori bi ise akanse ohun bo se ti n fale pelu ise akanse oni kilomita bi meje eleyi to je ti maje si Jazu iyi ti o je ise akanse meji ti ile ise kan ti won pe ni CCCECCC Nigeria Limited ti won se ti won sise ohun. Bakan na lo ni bi bilionu mewa naira ona je pe won ti fi ina ti fun awon to je agbasese na lati bere ise ohun lori bilionu bi 80 naira eyi to je pe won ni mo fi se minister ohun lo wa pase fun awon kongila na wi pe ki won tete pada si enu ise won lai fi akoko sofo oga gba ile ise adaba fm sam martins ayola lo ti ro awon mo orilede nigeria ki won mojuto asa ati ise won bo se to ati bo se eleyi to je orirun won gan ki won ba si so orirun nu tori agbe to ba so konu bayi o na lo sapo yako oga gba ile ise adaba fm sam martins ayola lo gbe amoran ikale nibi aye odun asa todun 2026 eleyi ti ile ise tvc communication eleyi ti won se agbateru re sam martins ohun oni eto ayeye asa olododun ohun oni o tubo ran awon eyan leti pataki asa won ki won mu la ki won mu lokokodun papa julo lori orin ni onje jije ati asagan to si soro ohun eje ka gbo bon si wi si waju si
2: ori ko le wa leko tbc headquarters awon gan lo bere ojo ini ta ya soto fun asa ile wa pe ka gbe asa wa laruge gbogbo awon kan to je ti wa to je asa wa ojo iwo ya soto a ma iru je wa ijo wa aso wa ko je ti asa ka gbe sita ka wo yan le mo bo se je
1: gagba ile ise adaba fm o tun wa so pataki wi pe ilu abi orilede to ba pa asa won ti o na lo je pe won so orirun won nu ni bambi

0: die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma sanwo ni won la nfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu ti di ki o ma pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won ma gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o la nfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan si di ki e wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe en lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin san wo duri ani en to ba ta ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati san wo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu sidike o pe eni to san wo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bikan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n ba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe amu osu mewa ni made ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti made ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun sidike o de pa le washing machine wo gbo wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mo ye ose to ba ro million lato ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin sidike mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti si di ke wa fun ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na won seun
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CD Care there for you. Yeah. Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: turn up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Wanting of Deliverance Ministry Akure lo npe gbogbo eniyan si ipade adura to ni nanu eyi ta pe ni Solution Hour. Akori itosun yi ni God can do more than human. Olorun le se ju eniyan lo. Bẹẹni opolopo ise iyanu lo ma sele. Eyin na mo bi Olorun ipe ati majemu se nlo iranse re. Prophetess Kemi Fashayo. Ewo lojo Sunday tose yi o tun ma lo waju be lo. Ete ma bo Solution Hour to sun ye. Gbogbo ojo Sunday to ba keyin lo so osun lo ma nwaye. E wa gbo o gbogbo eniyan to ba wa o na la ma fun lo je ofe. Onje tutu te dele lo se ni o. Iyen tumo si wipe bi ogun inu emi se nse. Be na ni ogun ara na ma se dano tete ma bo ni Solution Hour to sun ye nile ijosin Mountain of Deliverance Ministry to wa ni number 13 Bolajoko Street Okearu Akure ago mejo aro ni si ma bere Prophetess Kemi Fashayo awon na l'Olorun ma nlo fun wa ati opolopo iranse Olorun o ye pari wu e Olorun da soro temi o ni Solution Hour to sun ye.
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko rin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fonte lugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
6: eyo yanra oyun kun ekiti kete mi omo ni goroso ekiti orumoleke je ba were ni wele kiti wo fere rule lolonka muro olorun abolu si dike wo fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolu si dike eyo wo yo asan die kan de gba ne ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara ko so ti ye obe na run ye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo kan si o pelu number 0707484 3351 emi pe le kan si 0707484 3351 so ti yo ya de ru le o
7: le ma ko o
8: ABABA
9: Live is good on Adaba FM.

0: mama rere pataki kati lo nile yo di gbere olore lo anu se mi
1: mama wa gbe so olorun to gbe omo laran ale aso lomi
0: gege bi baba wa se ma npe won nigba ti won wa laye
1: ohun lo su ti oji mo o abiya mo lo le mi tutu
0: oke nla ti wa lo lawujo eye ku pada mo
1: 84 years lo si lo laye ko to juwo sa won omo re po digba
0: Leyin gba ti baba wa
1: ologun dudu ikare olorun to gbe le o
0: ti lo bi agbanre lati bi 25 years
1: ta de ran ti e ni gbogbo igba
0: ta de won mura lati sayeye 25th remembrance yi
1: ni mama wa you te duro lati ba wa se
0: o de keru e to lo without keeping anybody informed
1: lati lo re ba oko re baba oni correct
0: to
1: chief mrs dokas bolande
0: lori ka kede loruko gbogbo e bi pe
1: arun ati baba wa baba oni correct
0: be la de wa nkede pe
1: baba wa gbe so olorun to gbe omo laran ma ti lo
0: ṣugbọn o ma kede ayẹyẹ asekagba fun mama nigba to ba ya
1: ma sun abiyamo tootọ
2: ile aye yi awa lọ ọja ni
3: to e tun ku dede iwoye eyin eyan wa ni gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e kaabo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri ohun na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ku bara re sadede lo bere si ru to si bere si n gbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba n be oko mi e si ba n so pe ko

0: atoto arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ku lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wi pe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma nda oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wi pe ki orile-ede adulawo ni pataki orile-ede Nigeria wa nikan nbi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to n sise daada yi iba je infertility ni airomobi ropa rokte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka dake nbe na ni o tori wi pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pada ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nge nu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lago ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon ero ja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada kembe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wi pe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolohun bi omo tuntun le yan o ma sun ko si bi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorile-ede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi ke eyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye eyin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbiyanju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon olu-ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 0907720-7928 tabi 0906166-6538 tabi 0808173-2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixture Golden Herbal Mixture tele na lo nje be o
1: ah sade ku si okan mi
2: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
3: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
3: hypo ke
2: beni awon kokoro ifojuriki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
4: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo.

gbogbo awon asise eleyi to je pe awon isejoba to ti se to ti koja lo ti won se o ni mo se amojuto e dakun e dabo e fun mi ni awon asiku die si are tinubu no so be

0: se arumoje lori oro awon ise akanse oju ona ni apa ila orun gosu en to je minister foro ise akanse umai onofoju oro lede gomina yari komo so wipe o se ileri lati san million lona 30 naira gẹgẹ bi owo tanan lori awon imam bi mefa ti won ni won jigbe alaga ajoba abile kan o no so be egbe oselu apc ti setan lati lo fejo wike sun tinubu lori wahala ile ati fanfa to ni pelu awon gomina ti gẹ nkan ọmọkùnrin ọrẹkùnrin ẹ o gẹ feu loju na po gbianju lati fe fe elomi o fe fi obirin mi eye atawon kokoro yi mi o na le gbo la ro tuni e wa nkan ke fidile e ja je gbadun e mo npada abo e ku kale na
1: your Nescafe is not just a drink it's your

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakure ku alaafia, to n ba isan, eje, eran,

lóde kan ri bi to da keyan nawo si mo ri awon baba to je pe a nawo so awon mo ewo n ba ti se hin ibele ke si ke temisi ke si misi o wa be eleda wa o fe nkan to da to ba ti sise iwo na pakiti mo ra ko fowo to wuri ko fi de kan mole 0813 065 9233 iyawo egboko yin lamoran eyin oko egba awon omo yin lamoran egba yawo lamoran be ba se nsise to wo ba nwole e ma wo pe kini won yo ba ma npo we lo ya ti je won ni owo to omode ba ko ni akara ni fi je ha e je gbe yen party ati romo ogbon odun to nko ile gidi bayi lasiko ta wa e ti o si ya wuruju tori awon kan wa ironu mekunu tan ba ti romo ogbon odun to sise to ni moto to kole o dogbon si ni en to ba ti da fun legbe odo elomi o dogbon si ni o si mo gbon to nkaluku fi nse ile aye e nkaluku lo mona ti ngba roba opolopo wa to je pe 30,000 na lo ra nda bi ajo to do nle to do nle 30,000 lo ra nda bi ajo to do moto to de yan pataki lawujo sugbon ti wo ba ti wa ri ile dogbon si ile dogbon si ogbon le dasi ni ya se ogigun nko lo sogun wo se lo sogun se eda na 0813 065 9233 nle ro to wole si ilese Empire Homes and Properties tin ba ni tale tin tale fun yan ti won ba ni kole ti won tale fun ni 0813 065 9233 lo ri eto ditose e je ma dagbere pe o tun di ni ojo mejo were di were ni e ni yi adebayo loruko temi je loruko awon loga loga ni ile se Empire Homes and Properties mo ki yin pe e ku ise o gbogbo awon olugbo wa nule na a ku weekend lagbara olorun isimi ayo gbogbo la se laye a ni bowo awon ajinigbe won ni jiwe pe orile ede Nigeria yo da yo tesiwaju owo mo wole fun andi se wa mo ri firale lodo awon Empire Homes and Properties titi dojo mejo ri atayo ka fi pade 0813 065 9233 unle ro ti e le pe ile se Empire UC 0813 065 9233 loruko gawa Martins Ayola mo kiyi baba pe e seun titi dojo mejo o dabo.

Eyi na eja wo ta ni ebi pa ku lana mojo enire. Oba Dani Magbagbe mo dupe lowo re mo seba omode mo seba eniya mo seba okunrin mo seba obirin mo wa seba mo baruburubu ni wajo ba mi oke.

ebe ti e ti funra ni eleyi nigba ti eru ba ti fe domo nile ti awon atorin wa ba ti fe so pe baba awon lo nile ri pe o ye ka ma funra ara fun mi o ara fun mi bobo.

bi o we na ni oro king sunny ade bi gbogbo nkan se nlo loni to nlo ni werewere ti onkaluko sa nja gbogbo e mora ati joba ati aralu ati osise ati everybody sha onkaluko sa nse to wo omunran ti ese ti o keyin ninu iwe onidajo won ni nigba kan wa ko si oba ni israel onkaluko kan se to wo oba nbe nilu ijoye nbe nbe olori nbe nbe gbogbo wa na ni sugbo a kan se to wa ko seto eje ka fisoro se eje ma je ka ba ka ba lo je eje ka gbogbo kan ka tele ofin ki gbogbo e ki o le tuba to se aye ta wa bayi awon kan kan jaye bi eni momi ni awon kan kan jaye familete tuto awon mi si wa to je pe e to kan wo won ni won se kakire gbogbo

ebogambolo gbe mi lo loso to ni won ni kokoko bayi laro ta ma nle a ki bokunu eye lori ite be ni ara mi le kokoko le juta na lo o da won tin gba mi gba won lolufe mi ni gboro aye ara ti na se kini o le koko na e bara wa ti se wa le na loso to ni awon ajomo ofile a mo ko nkan po a mo da nkan po a mo mu nkan po a mo da orisiri ti la mo da po loso sugbe yen da ko e mo da chemical po awon da chemical bi awo de ewo mo si de lo so to ni na ni lori eto yin eto wa ka ma feel e ni kan ni yi e mo yiri ewe mo yi ewo rara be ni lara mo ki na ni ati ngbohun safefe ni lo akrembi na ni ni ipele ondo orilede nigeria so ba ye pe bi ose to nbo ele gbo mi ni orilede lege si o e je pe us le na gbo yin ka ti gbadaba lo si us olo e ko ma fo pe e ke o sele be olo ko ke temi ni bora yi bo ni se daada mo ba yin salafia mo ba yin se ko si yono ko ti e ni si yono la se edumare ko si yono ko si wahala fomo olorun e da gbogbo e po gbogbo e ti wonu ara igun ti wonu egun eran ti wonu eran omi ti wonu omi be ni gbogbo e ti dapo bayi o ati domo ko gbogbo adura ta agba ni asiko ti a se edumare insha Allah bi ta to lo a se maamu si so ti e ni si so be ni a mu so daada na ni gbogbo adura ta agba ta wa gbe ni olorun pa wa baba e ni baba afomo gbe e wa o mo gbe wa fun wa se e mo ku le properly e mo ku le o eyin wo le miss mi go miss yin olo e mo miss awon te bi ni gura ya ngo ga di ke ke no sele ile ma fo minus 4 is got to 40 e wa e mi go 40 olo o so pada de na o tell a friend to tell a friend to tell a friend ni pe eto yin eto gbogbo wa eto omode eto agba eto odu arugbo eto omedan kodo omo oyun nu gan se ri pe mommy to loyan won yen tin se kini o tin takebe o tin se kini o tin kiki e o gbohun mi na awora wo ni e o ti yin beye ka ma feel e ni eto to gori afefe ni kan ni adaba 8.95 poko temi o yi pada oluwa ni femi adebayo na ni emi lo mo silare mo sila mesan mo lobi mewa agba gbogbo yin si npe ni anike omo egba mo ti de properly lost on to me. Loretto, you to work. Come on, feel it. I'm going to be

0: e man ki won londo keti
1: eyo
0: ah e si follow and your mondo other people come and see your brother e wa wo brother yin ara wo mo o eh o da e si wa la o so ti ja se ti ready
1: mama
0: ma fun ni ayan ogbu for ma so ni ede oyinbo eyin ma so ni ede yoruba so ti da.
1: Okay.
0: Today is the 14th day of March in the year 2026.
2: No.
0: Ah, talo so no. No, asao. Se ngbo mi. Se ngbo mi.
1: Yeah.
0: Ibere akoko. E so ni ede Yoruba, mo fe so ni ede Oyinbo. So ti ya. Today is the 14th day of the month of March in the year 2026.
3: 8162-51-9991
0: the number to wonu ile agbara ti wa wa nbi agbala wa to push to tush te bangbo la tush la push. Hello, e ka san
2: e ka san ma
0: o ko yin ati bi te sin pe wa
2: mami abigail ni wa ti
0: re ko ru ko obirin marun to be alphabet ni
2: baba ke
0: ni ni mo so kin se la kin se la aje fun yin ni apere ni boya bi ko so pe Nancy so ti ye yin bayi
2: okay
0: aha letter n ni ni Yoruba
2: niola
0: ki le pe
2: niola
0: ni niola eni
2: nike
0: nike eje
2: mm.
0: Oya o o pakasa abi o pakaso mami abige a ni akoko oda eje akuro lori oruko sugbon lori alphabet ni yen ohun na ni asiwa se ngbo mi
2: bema
0: e daruko orilede kan pere to bere pelu alphabet ni te ba mo ile mo ma change citizenship
2: Nigeria.
0: Along yoy ori alphabet ni yen na ni asiwa e wa yi kan yin kini nkan meji ti ele ri to bere pelu alphabet ni e ri nylon
2: nylon
0: oni nylon e wa ma lo tori mo fun yin e gba ibere yin akoko ibere yin akoko le gba wa ma lo eyin omo Nigeria o da bo mommy abige
2: mama jenny
0: e wa yi kan yin kini nkan meji

0: 0826259991.
1: Number ti won no le agbala ti wa wa on re ni e o e ka san o
2: e ka fun mo
1: e ka san sa oruko yin
2: egun lati ojo baile
1: but asegun lati bolele tin pe
2: ojo baile ni sosi ore.
1: Oh, that's far. E ka bo sori to sa.
2: Yes, me pe to mo.
1: E seun. Oda, kini mo fin ni awon oro ni onde oyibo? E ma ba mi so nkan ti a npe won ni ede Yoruba. So ti ya boda segun. Kini a npe pumpkin ni ede Yoruba?
2: Eh, o ni eroko.
1: Ah, bo le ngbe mi lo, boda e mo pe yin so mo re o. Mi lo nje eso ile ti gbogbo wa mo o. Kini ewe efo yen gbogbo yen lo ma nje ni apa odo won ibo yen lo ma saba je ju bo pumpkin lo pe eh eh e wu kile kokko pe le nkan yen na
2: iroko
1: iroko ni side bo ni yen le tin pe ni iroko
2: awon pe ni iroko
1: eh mo tun tin learn nkan be yen iroko okay but generally accepted one da mo ni kini ugu efi ugu wa le o oda ibere keje kini a npe okay kini a npe eggplant ni Yoruba eggplant ida ora segun ora segun okay
2: do wa npe ni a npe ni
1: mo
2: lo wo le do
1: kile pe
2: lo wo le do ka wa dale
1: lo wo
2: do wo lo wo
1: do lo wo to you know da okay iketalawa eleyi o simple ju e ma je fun ile to simple kini a npe date ni Yoruba
2: ojo
1: iro ko se date ojo o date only fruit kan ba yi o kekeke ba e on pe ni date ni Yoruba ni eyinbo oyinbo ojo ko osu di bada oya e je fe lekun kini a npe cayenne pepper oni atako ma npe ni cayenne pepper e de mo o
2: oni
1: mi o mo eh oni a npe ni ata ijosi
2: okay ata ijosi okay
1: oya je fun ni last one ele simple kini a npe bamboo ni Yoruba
2: yes
1: kini a npe bamboo ni Yoruba
2: bamboo ni api
1: eh
2: loye
1: ki lo nte
2: aloye ato ni aparo
1: eh eh ah e ko lo se de fun mi ni se mo jo mo kale ni
2: apako do ba do pe ni aloye se ma pe ni aloye
1: emi o gbo ni ami mo as aloye bayi e mo awon oro ko wa te pe boya ede leyan ma fi n pe ti eyan ti mo mbe le te pe generally ti awon eyan mo eh eh ohun ni oparun ke to gi to ro aloye o wa yo ja aloye o da ni ni bere me arun si mo fe dabi meta bi merin legba o ye fun mi ni number yin
2: Ma?
1: E fun mi ni number yin
2: 081
1: yeah
2: 66
1: 39
2: 26
1: 84 84 e da fe ko ede kale ati anoyen ati noyen e ba pe boda segun ke ba tele won lo si ore o ma ko yin o da bo e se o
2: apeto
1: oh you don't carry me go where I don't know but I just go to give me love.

mo se ran ojumo kini o le mi na se ki on fe ojumo mi so I need to go and pay some bills I need lati taja ah ni ojo bayi lo ni ori to losan to ni gbugbe en te ti se onirunse alobe se alata se eyin oni boda segun lati ore na se anoye le popa anu le nkan eyin na e seun adupe lo gbugbe yin te pe wole ati eyin ti e le wole tabi eyin ti a ri pe yin gbe e ma binu o mo mo wi pe o ye yin da e je ma ki le nkan se wi pe adupe lo yin te so ba se to losan to ni kede ma ki le se adaba ti won fun wa ni aye e ma gbagbe wi pe e le gbe ipolowo ja yin wa sori to yi tabi te yin ma fe se olugbo won wa ni pe ani ke o ya je kin se kini kin gbe ti asi elese ko je kini ko joko ya ni so be ki ma ti eleyin te ma fe se be fun mi pe mi na so ye yin a do ma wa ni e se ngo ni thank you so much for being part of the show today ti ta fe pada wa ni onse to nbo lori eto ka ma file oruko mi o yi pada oluwa ni femi adebayo na ni emi lo mo se la re mo se la me so mo lobi me wa gba titi a o fe pade ani ki o me gba so we pay bye for now.

0: 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gborun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sinu won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo ni ale won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia oju
1: Egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kan sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ora danu. Logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe ategbo la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamation lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamation gbogbo igba

0: akoko ti o je nkan alakoko ninu nkan mefa ti mo fe so fun yin
1: awon apapo eye pelu ofun ti mi gogo won fowo leran
0: e ma se ma so iroyin ayo yin ni itagbangba oko ja bi mo ti so hun o won si alaye ko le yin dada gbogbo awon iroyin to je iroyin ayo yin e ma ma be ta ni tagbangba
1: gogbe ko dina omo meje jo faile oyin
0: be ba di omo yin tin bo to ni mami I have a good news to give you e fowo bo lenu laarin oja e ma jo so o e ma jo so o boyo fe so fun yin nipa atesiwaju aye e ni o le fe so fun yin pe mami won ti fun mi ni admission o le fe so pe mami scholarship mi yen ti bo si
1: e fun ki mo jo e ni mo ki
0: se mo wi pe nti awon eyan oba mo won ki ni agbara lori e han e se gbo mi ye dada nti awon eyan oba mo won yin lagbara lori e awon mo eniyan won ki le sise leri oro ti won oba gbo information ti o ri si won won ki le sise le lori sugbon won ma gbe igbese leri awon oro awon ayeso tabi ko mo okun oro ti won ba gbo won o sise le lori o lo fi je wipe awon iroyin ase yori wa e mo je ka ma so ni tagbangba bọ́ọ̀ bá ń sọ ìròyìn àṣeyọrí rẹ níta gbangba ó léwu fún ìrìn àjò ògbésí ayé rẹ torí nígbà tí àwọn èèyàn bá gbọ́ pé ọmọ tí ẹnìkan ló lè gba scholarship ọmọ tèmi wà ń bẹ̀ kò tiẹ̀ tí wọ skul látọjọ́ yìí dépò pé yóò rí scholarship gbà.
2: iṣẹ́ olúwa ju bàbá lọ.

0: ninu akosile oro anabi ti won ko fun wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: egun jabe sala o iyi to ba
0: oni ki se alagbara en to le na gende mefa to je pe ko si ede egbe to le koju e won ni ki se alagbara
1: le rana gbe ngba oba to se ni nbo wa sola a o ni da ko ba talawu
0: en to le binu to le ba nkan je ki se alagbara sugbon won ni ta ni alagbara o ni eda to ba te ibinu re mole ibi to ye ko ti binu o wa se ga aya ko binu won ni e ma se ma binu tori pe ibinu ma n pa oye o ma n pa ogbon ma yan ninu nigba mi teyan ba n binu o ma n je ki eyan si so nigba mi teyan ba n binu o ma n je ki eyan si wa wo nigba mi teyan ba n binu o ma n le olore jina si yan pe ah sente ni agbese fun ni binu bayi ah edakun esaja eja ni omo jamo ka si ma lo contract a fe gbe fun eja lo gbe fe lomi boro ba wa sele laarin wa se bi o se ma binu na re ẹjẹ ka ma binu niwọnba taye ba ti loto ko si to tori pe ibinu a ma pa ọgbọn ma yanu a ma pa oye ma yan ninu ibinu a ma le ore jina sẹni ibinu a ma le ifa jina si yan ẹjẹ ka binu niwọnba.

0: keji e ma se ma beru abi kin pe lele keta e ma se ma beru se mo wi pe be eyan ba nberu ju wahala ni
1: banga ni agba to dodo gbe lojo nsi
0: se mo pe opolopo ti oni lari iberu ni o je ki won ni lari ah bi n ba ton ni pe mo to kowo lori business eleyi nisin ah o le lo mu gbese wa o ah e dakun e ma je n kowo le yen ah se ma wa se business ti ma ma travel ka akiri eh te yan ba lo last dent nko ninu rin ajo ibe si ni ase yori topo wa
1: iku ibagbowo ababun lo iku ibagba abarago
0: ise ti mo fe se yi o mo ni wahala o ni wahala po eh ki won ti se ki ma danu nje ma ma doju kona eh ma ma travel ka akiri ah emi o se yen o ise a ma bani leru be yan ba ti wa nberu ju iberu yi yo wa so yan sinu wipe eyan wa nu ewon yo gba freedom lowo eyan eyan ni le se nkan to ye ke eyan se e ba ma beru ni bi beru ju eh gbogbo nkan ko la beru e
1: she misses the dear ijamula emi
0: nigba mi te eyan ba ni courage o ma gba ore to po fun ni eni ti won ti gbogbo aye nberu lati ba soro e lo ba soro pelu ogbon ati oye e gbe awon oro to rewa e gbe kale ke lo gbe koju e iru eni be yo wo pe ah iru akoni wo ni ba mi soro yi iru eyan wo re e gboya lati ma se nkan lati doju ko nkan ti awon eyan nberu si pe ah awo le lo o iru ko yen la wo wa so pe a fe contest fun se ba awon eyan kan lo wa nbe e gboya eni to ba je olugboya aseyori re yo poju ninu aye awon high risk takers ton ba se aseyori iru awon yen gan ni won ma di olowo la ni won ma di olowo repete lawujo won gbianju ewo na ni yo si mu e ba ma beru

0: boko yawo ba ngberaga ju si yawo e yo te olohun fun re nikan lo bo onigberaga olohun nikan lo ga ju lo olohun nikan ni gbogbo nkan ti eda oni pata tolohun olohun ba nikan lo ni eda ko to fun ko ma gberaga igberaga ma nye pere eyan be eyan ba ni mo yo so iru me ime ni be yo so du mi be eyan ba ni ogbon yo so ru ogbon be eni be yo so dasan Beyan ba ni oye yo so oye iru eni be yo so di asan beyan ba je eni to rewa o rewa to ye ki gbogbo obirin ki won ma satele ka won eyan ki won ma feren yo si ye pere wa iru eni be ko ti eni je nkan kan bo ba si obirin na ni iru obirin be to ba ni biraga ko ti eni rokunrin sunmo tabi ki won ma gbe lagbejule awon ti won ba ni igberaga omo araye ki le ba won so toro awon ti won ba ni igberaga ore to polopolopo o ma nbo mo won lowo awon ti won ba ni igberaga won ki ni iroyin wi pe ibi ti mo nlo yi iku wa nbe tori pe awon eyan abi ta ba to ni a so fun ni sin wi pe awon bi meta ni won ti gba beun olodun lo yo won awon mo ti o so ejo mo ba ti e loje
1: kini ba je gbagbe eyan ti aji orire oko rasida tu oko musila oko atinuka
0: ege soro fun iwa gberaga gbo iwe mimo oni gbogbo eni to ba gbe ire ga oni a si fa wale sugbe eni to ba ra ire nle a gbe ga kelomi to kiyan ga loju adugbo ti ba nkoja lo ko si e ka san tabi e ka aro lasan rai enu ri o si wuwo ti pana bi eni pe o ti e ti fon awon kan wa wi pe won bi awon lati je wi pe ki gbogbo awon eyan awon ni kan ma wa labi awon pe bawo ni mo se le ki o lo ye kokoko ki mi now bo ba ro mode to fe koja lo legbe oko leko le aye ni bawo ni tomi wa ka ro o mo mi re nko e pele o onu odo ba le yin o ki o bo ba di jo mi eyan kokoko ma kiyan ni o so ti gbo agbalagba le yan kokoko ma so wi pe obinrin le nikan ma so pe okunrin le nikan ma ro po rewa emi mo se rewa to ni ma kokoko wa ki iro o opolopo awon obinrin ti won oro ko fe loni igberaga on lo poju ninu igbesi aye won

0: Iberaga. Oni wa to ti so opolopo eyan sinu agbami isoro.
1: Orindola lo jeun wa dupe o. Orindola lo jeun.
0: Da kon ba nku lo na bo ba lo se faji. Se mi oje, je mi o se faji nte mi. Iberaga lo so opolopo awon eyan sinu agbami wahala loni. Kama koja lo kakiyan a ma re kuku olori eni e ku joko enle sa o yo si re kuku olori e o ti e mo ah oga kama koja lo ka seyan pele a ma re wahala oran ku olorun eni won ni ah omolu abi lomo o si ki wa ngba ti wa ka koja ka kiyan a ma so yan sinu ola a ma so yan sinu ola a ma so yan dologo nje lo mo wi pe adani kan je gan en to je pe tare enikan lomo won fun ni nkan mewa o si ko meje o ko fa won sinu ebi e o fe fi meta pere sita bo na ba wa ronu wi pe on fe fi meta sita nti o kokko ronu ni wi pe ah awon wo lo danu eyan ladugo o ah omo

0: Karim a manqué. Karim a manqué. Eja fun. Eja fun. Yo more.
1: Quand tu nous fouti la tijeri. La taille.
0: Eh talatu fun lele keji. Ah. Eh Ramani na ono ni gberaga. E tun ja fun na. Won tun ro ni eleketa e ba fun John. E fun John. E fun John. Omo daada lo na baba daruko elomi lagbaja nko omo to je pe garu ojo gbadun bi eni po mo ti ni gbogbo ile aye ni ko ti ni nkankan igberaga very dangerous attitude
1: kiru mi omo bi ba lo fi eriya ibaja diga
0: igberaga ni oje kelomi o tesi waju daro yi o lo fi wa loju kan bi omi adagun be ni igberaga ni o emi bi mo se kawe toy with my age and my experience pelu education ti mo ni ma wa ma koja lo mi ni mona ma wa ma bere ona ma lo google ni tabi ki n wo signboard ti google o bi gbe jazinu mi inu mi adagun igberaga ni so irin ajo odun kan di odun mewa melomi lowo
1: atinu wa e ba siro
0: elomi wa ninu odo baye bo te ngbagbangba ibe ni ngbajanu gbo e sora fun igberaga oro po lori igberaga o sugba mo fe mu yin debe losan yi on lo je se keke baun eleyi to je ele karun nbe o na ni owu jije o dabi eni pe ibi owu jije yen o na ni ma ti da duro losan yin tori pe oro po nu we ko bo o dabi en ko ti pe mefa baun o ti pe mefa baun 1 2 3 4 5 o pe yo kan ma fi kan si se mo wi pe owu jije a ma le alaafia lo ninu aye eni ki mu ifokan ba le fun yan en ti ba tin jowo ajeju ki so bi nikan ni ma njowo o ore mi ni lo siwaju ona wo lo gbegba keta eri owu jije yo na ni ma mu keta dani ni ma fi awon iwa buruku iwa ote iwa wi pe ki n se ni jamba ti ma fi siyan lokan be ma tin jowuju lagbaja o tun ti ra moto kan be yo eyan wa sare yo sere lese to ye ko ni fokan ba le ri n to ni lagbaja o tun ti lo ra range emi na gboro sare o bayi ni lagbaja ti o ti lo ra islander emi na gbodo sare mo gbodo ra islander o ton ra islander apa ri o ti ka o inti kalu ti lagbaja si ni lowo lora won o ngbo ya o ton ra fencer emi na gbodo ra fencer oba to bere kirakita lo ba ton ra fencer ko to gbe fencer ti e de omo iya mi to ti ja o tun ti ja oko mi to je toyota ti yen tun lo bi 250 million lo ba tun de lo ba to kawole o tun ti ra emi na tun gbadun ra moto eleyi o bo se sare nu to si bo senu jamba owu ti jama yu alaafia ifokanbalẹ ku onu aye eni e ma jowo ajeju looto baba wu awon ti nbe ni bigiga eja ma topase bigiga gbon sugbon ki se wipe ka ma jowu won owu ta gbodo ni lara ko gbodo poju tori eda ti o ba ni owu lara ko le ni emi lo siwaju se gbo mi ye dada o eda ti o ba ni owu lara ko ni le ni emi lo siwaju o gbodo pe lagbaja o de show o de glow eje mi no se bi ti e eje ki wo bo na lo na sese eje n dogbon si do it at your own level yes do it at your own level ma so wi pe iwo na fe ga bi lagbaja se ga ibi gba ti lagbaja tin ba ti e bo ko mo ye o mo bo se rin mo ni iru re to njo lori omi oni lu re n ben sale odo ma won ti ran lowo o ma sare bi ti e so gbo jowu mo ni won ba bi ti dan ngba mo soro jealous yen awon eyan ro pe oro ko ati yawo ni won so tabi oro ti yale ti yawo owu jije nbenu aye okunrin be na ni nbenu aye obirin e jowu mo ni won ba ni ele ri juba nlo e mo binu
1: mo tun fa lohun ra ai ndo anan bi mu amon baba
0: bi n ba ni kin fi kefa si a ni le si abala to to kan lori eto yi
1: baba baba ti mo eyi ti mo wi ye oro ni oro ni oro ni oro ni
0: nti mo wi na oro ni yo na to loro oje baba n se risasi n ta so laarin iseju perete yi olorun lo ma ye ose ta fi ko gugu ejo
1: yasi yasi milo milo no fojo jumo ke ara iyo
0: igbadun teyin oni wahala ti yin oro ti mo so ni osan yi e ri wi pe dictionary kan ni e foye gbo e foye digest e en ba mu bairo dani lo to to kole bi mo se nso awon nkan kokan yen nti n fa sinu igbesi aye yan nti n ko ba ni e ri wi pe beyan ba nto awon ipele yen yo ma fi rin igbesi aye e ti o je pe gbogbo nkan o si ma lo leto leto.

0: kayefi ti nbẹ ninu oku ọkunrin o ni mo fẹ wi fun yin.
1: Six brand new cars.
0: Kayefi ti nbẹ ninu oku ẹ leleyi to jẹ wipe o jẹ kayefi fun gbogbo awọn eyan o ni wọn sọ fun yin paapaa julọ lọdọ temi pẹlu. Mo ti n gbọ wipe teyan ba fẹ ku wipe awọn eyan ma n mọ wipe wọn fẹ ku.

etan we ni wipe bi won ba so wipe awon eyan kan soro lapere lapere lapere wipe awon fe ku mo ma ngbo ni won o ti ri bayi ri debi wipe eyan wa so bayi o si ti so gbogbo e o ti la kale bo won o se rin ni igbesi aye won laipe o so fa awon eyan suba awon eyan ka ku emi o so bo se je won so fun yin loni emo ti nbe ninu iku ore mi olukun mi afa sayidi oluoma.

npe ni Abdulwahid la nporuko won agbalagba ni won $5 Abdulwahid awon ni won ile iwe kan ti won npe ni Apex omo laramo kini won won ma re mo Musa Adebi da mo wa mu lo sodo won ore mi yo kawe won wo bayi eleyi yo kawe eleyi ti da awon na wa encourage e lojo na ayibire ba ku jeta baba lo paja nja la aro lori odo baba paja nja la oga o yo paja nja la aro lori odo nbo ba di bi ago mesan sa ago mejo yo ti fogbon yo ti sadelewe o ti ji lata ago marun lo sori odo tori wipe a je amu o na ni gbo bukata re ile tin gbe oni sanwe baba to ti ku nbe yo tun lo sori odo latun ti lo wa awon nkan meji se titi ogbeni ta pe ni Sayid olu omo yin o gbianju nu aye o o gbianju ko le yato laarin awon egbe ko le di ni nla ko le di pataki laye ninu awon to gbianju ninu igbesi aye Sayid olu omo ogbon tarigi oni bread alaji ati alaja omo oroki bread won gbianju po ori pe asiko ta wi iru wa igan ati ni kobo lowo odo won na lawa na lo ma nsalamo si anti mi eku jo meta o baba ti de won ti ma nta wawa o ki alaja mi alaja medina Abdulrauf Ademola omo oroki wi pe eku lede o ati gbogbo awon amalebi toro kan mo ki won pe ku lede Sayid Oluomo kawe o ojade secondary school at age of 22 23 years o pada si GSS1 o kuro nbe o takoso o bo si ile iwe kan ni ogbomoso ta pe ni Lautech o jade o nungbo lo ile iwe yi o tun o se course kan ta pe ni biochemistry o jade o si ni upper credit o ni jade ninu le

emi ga ti mo Musa Yid olu omo HND ni mo pada ni ohun o ni BSC oyibo enu okunrin yi o gbo sasaju temi lo ko to di po jade ku olaye kurun tun ti o le so nkan kan ati age of 22 23 years e kokpon ninu tan Sayid olu omo eyin re ni determination loni pe e fe yi igbesi aye yin pada ki peju ki peju lati yi igbesi aye eni pada lati yi igbesi aye eni pada ki peju e dakun e ja ni ipinu to lagbara ke wa ni aso tele to je kayefi ninu oku ore mi Sayid Oluoma emi ogba ko kankan wale loni o gbogbo eyin te npe mi e kan ma kogba ninu tan igbesi aye Sayid Oluoma Sayid Oluoma o ku ni ojo kerinla osu kesan odun 2026 tawai emi ati e arira keyin lojo Friday tin se ojo kokanla ojo kokanla tabo ojo kejila ni oje baun ojo kokanla larira keyin mo ko document kan le lowo ijo na lo pe mi o ti pe to ti wa lowo e o ni Alhaji e wa gba document yin e gba document yin ki lo de ija ni o ye mi e sa gba document yin atun so jo so bi erin mo gba document mi lowo e so ko di wa ko faran mi dada tori n ba ti pe awon alaafa kin pe woli wi pe o ya o e bere si ni mo gbadura ko gbodo ri be o to di asiko temi fe ku o losogbo oroki o ti setan lati ma lo bi kan to se pataki fun lati ma lo awon ti won si mo pe n lo be n po won ni Sayid Oluoma e wa ma lo bi te n lo e sa joko ti Alhaji gegegbe se ko si olohun fararo Alhaji ni won ni fararo bo e ti jo wa latojo Wednesday Thursday oni ni Friday e lo bi te n lo oni abi oda bo n se fararo won ara ofun mi ife ti n be laarin emi ati e ni mo n pe wipe ife yi po o na ni mo n pe bi obirin sokunrin ni eleyi to je kayefi alore kan won pe ni laarin Adepoju Muhyiddin Adepoju leyin igba temi ku o ni osogbo oroki ohun ati ejo se irin ajo kan ni ojo satide lo si ogbomoso nibi ti won ti lo ba afesona omo obirin kan lati lo ba ni gbolohun atawon amalebi won okunrin ati Sayid Oluoma ni won jo lo nigba ti won denu moto Sayid Oluoma bilere ibere kan o ni lare iyen da lohun pe en ta ni okoko so mo wi pe enikan ni okoko ku nu emi ati e enikan ni o mo sari ara won iyen ni kini tuma yen kini tuma yen se asiko yi la mo soro ku omo odun melo ni wa oni looto ni oni sugbon o baba wa je pe ohun Sayid Oluoma lohun kokoko ku awon family meta ni ki won seto osinku ohun family alakoko family Yusuf Adepoju family Are Musa Adebiyi ati family ohun ki won pawopo ki won sin oku ohun ki won seto osinku ohun baba wa sin ohun tan ba fe sin ohun ohun fe ki won sin si ilu bayi ki won si sin ohun si bi bayi bayi okunrin yi kan ro wipe oro lasan ni kokafkun ojo satide ni won lo si ogbomoso won pada de nigba to di aro Monday won pe wa pe olu omo jade laye asotele ton lagbara to je wipe o je kayefi ati igbo wipo so bayi fun eni ta wi awa family meteta yi a si ti n pe lawa emi ti pe Yusuf Adepoju Yusuf Adepoju n ba mi soro mo tun lo ba awon family won awa family meteta ti pe ati pe ilu to ni ki won sin si ibe ni won sin si okunrin to so fun wipe family meta ni ko sinku un okunrin yi latojo na da ti ko yi n po yi hospital ni pe eyan se ri ku bayi o dun wa sugbon ko si n ta le se kò sí gbèsè tá a lè gbé lẹ́yìn ìgbà tó lu ọmọ ti kú tán o a bí ọlọ́run wípé kó bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rí ọlọ́run kó bá wa ṣàforíjì fún Sayid Oluoma ẹ kọ́gbọ́n nínú ìgbésí ayé Sayid Oluoma
modagba n o le tesiwaju ninu eko aye mo ko mo ri be eyin na gbianju kile aye eyin ko le tesiwaju an so nipa sayidi olu omo eyan daada ni o kolon ba wa ke ko se ku nsemi fun ni jo mejo la lanfani ati mo pade number mi ni 08035086850 08035086850 08035086850 Aremu Musa Adebi ilu ko temi odijo mejo

0: to ba ti duro kaka un olohun oba fun wa ka ba nge oke
1: la la isi mo jile o da bi ale jo to dorita meta
0: ha ijoba o faaye keyan seyun o oga femi lati ilu owo to ba gbe arabirin lo to ba ti be ku nko oga femi ki le fe ba joba so eba nge oke
1: o se je baba mi mo madura fun koko wa
0: a lati ilu akure retired superior folarin lati ilu akure olotu won ni ori ati ese omo ti dapo ni ward bayi pe se iyawo yi ko lebi iyen ni pe omokunrin oun lo ni ebi nla nitori pe aburu oko e ni a le da ebi fun arabirin lori n to wa nle yi olohun to wa nle yi o ti di egun otolo ki won fi egun otolo to tori pe oun to le da ebi ru ni awon ni retired superior folarin lati ilu akure

0: Ibokoda, you can also make an order online and get your order delivered at your doorstep. For more inquiries, call 0815-064-3082 or 0807-949-4181. Visit our website www.makemaking.com.ng. Chicken Republic tastes more.
1: Ara oto tun le yita gbede o alara ni tohun oto o yato cakes latun gbede akara ibo alajeponula ti mode yawo odi ojo bi ati gbogbo ayeye o ye ni laiyele se ti gbo nipa o yato fruit cake chocolate cake sponge cake coconut cake cake lodi ayeye o yato cake ni ke moyan layo atun se cream cake lorisirisi o le se fe si se whipped cream le fe ni tabi butter king o si je fondant king tabi fat icing cake ko be wo de o eleyi yato si kiti popo
2: ile ise wa wa ni ikoya road okiti pupa ni ilu owo a wa ni idimu Shasha, ni doju koju moshalashi nla, awa ni Jubilee Road, ni egbe Ade Peter Philly Station, ikari akoko, ni akumba, awa ni ikare road, akumba akoko, ni ipile ekiti, awa ni Bank Road, Ado Ekiti.
1: Eka siwa loni, ni Chicken Republic Plaza, alagba kakure, tabika ekpe wa, sorry awa namba wa ye, 08079491467, tabi 08079491481, ni gbagbogbo oyato cakes, ni ke manyo layo.
3: Ni gbagbogbo oyato cakes, ni manyo layo, fuanfa ni enyiti, ti da ojo gbeyawo abi ojo bi ti eti mo pe o ti nbo lona dede abi eyin se isile abi eyin se finijoye abi en fi eyin ti lenu se ile tan pe ni retirement on te kan ma ba mi se ni pe e koja lo si gbogbo awon eka ile onje wa ni ipinle Ondo ati ni ipinle Okiti Chicken Republic ke lo bere fun akara oyibo yin eyin te wa ni ipinle Ekiti e koja wa si Bank Road ni Ado Ekiti e ba Chicken Republic nbe e lo bere fun akara oyibo yin eyin te wa ni ilu akoko akoko mererin ti e ba wa sakungba abi te wa si ilu Ikare e ba Chicken Republic nbe e lo bere fun akara oyibo yin te ba ni ka gbe wa abi e wa gbe ko pewude eyin te wa ni ilu Owo e ma lo si Idimu Sasa ni ilu Owo lati lo fun akara oyibo yin eyin ti wa ni Akure kosibite ngbe ti Chicken Republic ti osumo yin ni ilu Akure yin te ngbe ni oba ile alagbaka ijapo e ma bo lulu ise wa ni alagbaka e ba Chicken Republic nbe wa bere fun akara oyibo yin eyin na ti e wa ni Oda Road lo si Oluwatoyin Hospital Road e ma bo nu Shoprite Shopping Mall e ba Chicken Republic nbe eyin te wa ngbe ni Oyemekun Awule Ilesha Garage orita obele wa si igbaroke ilara e ma bo ni oloko e ba Chicken Republic nbe eyin te wa ni Okitipupa ati agbegbe Irele e ma bo ni Okitipupa lati wa je igbadun Chicken Republic ki e bere fun akara oyibo yin eyin te wa ni Eseodo ati Igbokoda te ba ti wo flying boat die te kan bole e ma bo ni Kurugbene Road ni ona Okitipupa Eba Chicken Republic nbe eyin na te wa ni Igbokoda Eba Chicken Republic nbe gbogbo eyin te wa nbere fun bread oyato e kan koja lo si eni Chicken Republic ti o ba wa ni agbegbe yin Eba bread oyato nbe biba

ki baba yi ki o fowo wonu ki o ma pariwo sita tori pe ko je ki o je asiri nla laarin ohun ati iyawo e ko ma pariwo sita ko je asiri nla laarin ohun ati iyawo e mo dupe lati Oladapo Ibrahim lati ilu Ikare e seun ejere bangbe oke.

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: E kaabo pada foroyin lakotun kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala adaba fm app ni Google Play Store bakana le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba 889 fm lawa loju opo Instagram atalagbele bo Twitter wa adaba fm tv latagbo mole si loju opo YouTube beyin bo wa ni royin kan te fe fi to wa leti Ete ate jishan sisi wa ni newsroom at Adaba 889.fm. Abo ito ki binu sa iroyon te si waju. Loli iroyin le okere lasha le to ni egi adalakbo mokpo yemi joda.
2: Moki yin ekabo sori iroyin le okere lasha le o ni. Are orilede Amerika Donald Trump lo ti fi ipatari irungba orilede Iran lati si oju opo Strait of Hormuz laarin ose kan pere. Awon iko ijoba lorilede Amerika fi lede wipe Are Trump lo ti tako irungba ohun ni kete ti orilede Iran to gbe awon ilana naa kale lati le si oju opo naa. Oju opo Strait of Hormuz lo je oju opo kan gbogi ti won gbe epo robi igba ati afefe gasi. Eni to je minister foro ile okiri lorilede Iran Abbas Arachi fi lede wipe erongba ohun ni won fi n pe fun ki orilede America ki won mu adehun iyi ti won se lojo 17 osu kefa eleyi to fori san ponse iko ijoba orilede America wa fi lede wipe Are Trump o lo n kominu lori boya ile Iran le bagbedeke ibere orilede America okan lara ibere ti Washington to n bere fun ni pe ki orilede Iran komo ni ado loro yagbo yaju sugbon ti orilede Iran fi lede wipe awon o le ti le fi kunlukun kankan lori oro sise ado loro yagbo yaju ayafi ti won ba ti bagbedeke ibere won eyi to ti mu ki awon orilede mejeji ki won mo lokiti pe ewe awon omo ogun orilede Israel ni won ti se ikolu si inu ogba ilewe fasiti Basit iye to wa ni apa ariwa Ramalia ni West Bank awon iko mogun ohun ni won se afihan fonran kan nibi ti awon mogun ti won ti wa ni inu fasiti na ko to di wipe won kuro nbe ko si enikeni ti won fi kele ofin gbe fasiti Basit ohun lo ti wa benu atelu ikolu ohun ti won si fi lede wipe ikolu na lo waye nigba ti awon akeko ti won se idanwo asekagba sayi lowo are orilede Brazil Luzinasio Lula da Silva lo ti pase bayi ki won gbe gidi oju opo awon itakun tete eyi to je ona kan gbogi ti won fi se agbateru fun ere bolu alafesegba ni orilede na saju ojo die bayi ti eto idibo are ti o waye lorilede ohun are orilede Brazil ohun lo n bere fun sa kerin lofisi igbese ye ko seyin bi won si ni oro tete o ti so opolopo awon eyan sinu gbese lorilede ohun to si n ko awon eyan lominu minister foro eto isuna lorilede Dina Dario Durigan inokede igbese yi nibi eto kan ti are orilede na ti kopa pelu alaye wipe ti ta tete lorilede ohun o na ni won o ni faramomo ebi ta ri mo re lori iroyin le okiri lasale tuni Opeyemi Jordan lo ni iroyin e ka le
1: o seun Opeyemi Jordan lagbe iroyin awon mududun eni to je gbajugbaja aderin po osonu ni debo adebayo tawon eniyan mo si Mr. Macaroni lo ti fi idunu re han si bi awon eniyan ti se suba re lakoko to pe ni akoko to nira julo fun ninu oro kan to fi lede soju opa lagbelebe lojo Saturday Mr. Macaroni je ko di mimo wipe oun sokan gidigidi nigba to n ri awon akolede tawon eniyan ti won ko soju opa ilojara ni bi won ti se n yombo bohun ti se se gidigidi meje yaya mefa fawon eniyan lawon igba kan to wo ti eran ti o je ko di mimo wipe awon afilede ohun lo ti wa mu ko won mo bayi wipe o dabi eni pe ohun ti o ti e nitumo kan ohun lo n gbo kan leju lo tori wipe ohun dupe lowo Olorun fun bi awon eniyan ti se jade fun nigba to ni isoro Mr. Macaroni je ko di mimo wipe o ti je ohun to se gbogi ninu igbe aye ohun lati mo se fun ni ati lati mo dahun si iranlowo awon eniyan o ni o ma n soro fun nkan funra lati bere iranlowo lowo awon eniyan bo n ba ni soro sugbon lakoko ti isoro ohun to ba se to fun ohun lorun gagaga n lo n to mo n soro jade o wa fi kun wipe enikan to n wo ti e moruko re n lo dide fun iranlowo ohun to bo n san gbese ele to fun lorun dododo to wa mu ki itura ko ba ohun bayi ohun si ni gbagbo wi pe ise Olorun oba ni lagbon iroyin re idaraya adi owo eyin mo fun iko agbabolo Super Falcons Osinachi Ohale lo ti kede bayi wi pe ohun ti fopin si biba iko agbabolo orilede Nigeria gba oro ti Ohale to fi lede ohun lo fopin si odun mendilogun eleyi to ti jade pelu iko agbabolo Super Falcons lati ba won se papo omobirin ohun lo jade fun orilede Nigeria nigba 94 niye to si ba won gba ami eye merin ototo gege bi agbabolu orilede Nigeria agbabolu ile adulawo to yan yo dada omobirin omo odun 24 ni o je ko di mimo wi pe inu ndun si ipa to nko ninu iko agbabolu Super Falcons ni gbogbo gba to n fi wa pelu won ati pe ni bayi o n setan lati gbajumo biba awon iko agbabolu to je ti club gaga lati mo ba won gba siwaju si eyi lo pin iroyin asale wa fun toni lati le ise adaba 88.9 fm akure adeyemi la wa lolo turoyin adebo igala ni loruko temi mo kiyin urayo lasun ani jeun ti o tewa lorun o daro.

tilu tori e pa pa pa gege be se ti mo anise labala labala na ni eto nloko rora abala lamba wa nbe abala ta lolo yen o wa nbe o make sense baje baje emi ni kankan mo wa le agbara awon temi wa nle agbara ta jo wa nbi seriously tori bo se lo na la

0: 24/7 Urban Mixture. Gbogbo eyin te fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 Urban Mixture. E ma la anfani ati pe number 091 60 62 63 091 60 62 63. Ungaga na ni number to ma ja sibe si le ise to nse gbogi 24/7 Urban Mixture. Ya ja wen to to wa nbe. Hello e ka le o.
1: Eh, ogbe re joda.
0: Present sir.
1: Ajo fun e o.
0: Ami ami ami ami.
1: Pastor Olufemi re lo soro latoko.
0: Latoko akoko.
1: Eh, ladugo e boja la so so.
0: Eh eh, oya, ki lo sele gangan.
1: Enti mo re le oya bi lenu. E de gbe oke oka ni mo de o.
0: Hmm.
1: Je la nla to block be yen. Wa wa wa wa pe akelo ka akelo wa wo akelo le wo ijapa to wa wo de la ye ku nbe o o ya mi lenu o
0: e so pe
1: eh
0: ijapa ke ijapa mo o ti gbo yin o gbo yin gbogbo yin dada ani ijapa lo wa wo trailer eyan na da ko si wahala
2: mo gbe fun yin o ekun oko oki
0: 08162519991 08162519991 ta lo wa nbe ile ka le o
1: ile ka le o
0: e seun
1: oruko mi ko ya ki ore
0: oya ngbo yin
1: kene ke mo sele loni hello hello hello
0: a ngbo yin Eh, hey, o ti ja. Hello e ka le o. E ti wa nbe, hello e ka le o. Oruko yin bo e tin pe. Oya ngbo yin. O yin yen lo le, a gbo yin dada. Boya phone yin yen, o yin lo le. E ja we lo mi, 08162519991. Hello.
3: Hello e ka le.
0: E seun.
3: E kojo meta e kweto.
0: E ma seun.
3: Olorun ma ran yin lowo.
0: Ami ami ami ami.
3: O ti be ti mo tin try number e ti mo tete fe pe wole.
0: E wa wole leni.
3: O wa wole leni.
0: Olorun seun.
3: Eni to wole yen ni mi de wa ri yan je.
0: Kai.
3: Rice mo fe je lale ni.
0: E fe je rice.
3: Mo ni ke kiyin ni o.
0: E ba ni ke kia.
3: Be.
0: O ti da e mo lo je rice yin se ti gbo.
3: Olorun ma ran yin lowo.
0: Ami ami ami ami ami. E seun, e se adupe o. Ah, 08162549991. Eja mo fi asiko yi, ka mo bi ki baba wa. Baba wa oloye, Akinlolu. Ajipe. Baba oloye tutunu. Baba o se iwuye. Iwuye to tun ma dapo mo ayeye ojo.

0: baba olóyè asai ti ìlú ìsàrun baba kinyin o e ku mura ewoye e si to ku mura ayeye ojo bi yin agbara lowo olohun emi yin yogun ojo kewa osu kewebe osu kewa ti nbo yi ilu ìsàrun ogbalejo nga baba wa nsi iwuye baba kinyin o baba olóyè akinlolu baba olóyè akinlolu ajibe aja wa en toto wa nbe elo e ka le o
1: elo
0: sir oruko yin iwe tin pe
1: ati kogi state
0: sir lati kogi
1: ben sir
0: kilo sele gogo
1: Emi ati daddy mi lo soko.
0: Okay.
1: Ogbe wa nbe wa ibe lati download mi. Hello.
0: Oya ngbo yin.
1: Ogbe nbe wa de download mi.
0: Eh? O nbe nbe yin.
1: A de download
0: mi. E ba download mi latori phone abi bo le ti download abi lati no gi.
1: Ati
0: place store. Ati place. Odabo. Omo ye gba lo download omi sibi to lu are wa yi.
2: Mo gbe fun yin o.
0: Emi ra gbe mo gbe fun, mo gbe fun. Ja doki lo.
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdak fun teduba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
5: alagba siroro ki lo salukuku re to fin gba papapa mo lo le kan mo tun pada ba oni bi
6: o ma wo mi no de mo ba mi soketa nse ni ranse si mi lati lu eko abo wa re o na lo tun ti ja yi o
5: eko we se iwo o ti igbo nipa alaro motorcycle spare part nibi ti won tin ta ojulowo orisirisi spare part ni bi won se n ta aleyeyo ni won tun ta loju pali fun awa lara atuta
6: alaro ke
5: be ni alaro ko si ru spare part ti o ba n fe to ni ba pade lodo alaro bere latori spare parts chiroro spare parts ibk spare parts pelu phoenix ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re an re ko re badun si loro wa mo iwo sha ati bere alaro spare parts stores olu ile ise won wa ni number 32 isikan roundabout akure won tun wa londo ni number 12 brigadier ademulegun road ni idojukoju sunbreaker londo won tun fi kale si number 38 odo saye okiaro ni ilu akure telephone won ni 0803-748-1082 tabi 0706-071-9622 taban soro ne po julo wo spare part in le yi alaro spare part stores odo won gangan ni ke ma bo
7: e ba gbo bo se ndu e ba gbo bo se nlo e ba gbo bo se ndu e ba gbo bo se nlo tori tinu ma so
0: e ka bo pada lati oke lohun e ti gbo alaro spare part lọ́dà àsìkò ládùn ní ìlú àkúrẹ́ ń bí yìí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra ọ̀kadà ni kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá ni abẹ́ fẹ́ ra àwọn páàtì ẹ̀ kò ṣe lẹ́yìn tí wọ́n ní bẹ̀ ẹ mọ̀ láǹfààní àti pé nọ́mbà yìí ẹni búùkù ẹ̀ wò 0706-071-9622 0706-071-9622 ongaga na lo jasi ile ise alaro alaro spare part 24/7 abamicho Number yi lo ja sodo ti han 0916 62 62 53. Ani oloyin ladun yeye o, ani oloyin ladun o, eje ka jogbo. Oye je se bayi a ma sare je ise kan laarin iseju bi die ta ba ti wa pada de a bo si abala tokan iyen ni abala ta lo lohun

mi ni wi mimo wi gbogbo eni tin sise ti aye di eru wole lori tori ajaga re rorun o ni jo casa potoli shop ini center monte love destiny restoration to wa ni ibaju owalu street iwaroka koko ni pile ondo yin pe gbogbo eniyan nibi tolorun oba tin lo woli re bi o alamoye ko seun ti ni agbara aduwa ninu ile ijo si ohun bi awon akoko isin wa ti lo ni yi o ojojo tuesday ni eko bibeli bere lati ago marun irole si ago mefa irole wednesday akoko lo sosu o ni adura ori oke pelu ifami oroyan ni ori oke to wa ni isale ile ijo si wa bere lati ago meje owuro si mejila osan iforoyan yo wa fun gbogbo eni every wednesday o ni adura ori oke ojo kini ojo keji ati ojo keta ni ososu o ni showru agbayanu mo nwaye ninu ile ijo si wa friday to keyin lo sosu o ni adura osan kan uruka ni last friday of the month friday akoko lo sosu o ni agbayanu adura fun gbogbo awon obirin ago mesan owuro si meta irole lo mo nwaye sunday keta ninu osu o ni akanse adura ta pe ni I possess all my possession ago mejo aro si mejila osan lo mo nwaye ifororoyan yo wa fun gbogbo eniyan ojo akoko ninu osu ni adura irin orun bere lati ago mefa owuro titi di ago mejo adura asale ogo tin gbe ogo mi sunday to keyin ninu osu keta in lo mo nwaye ago mokanla asale si meta owuro ago mejo si ago mokanla ohun ni isin ojo isin ninu ile ijosin wa iwo na gbiyanju ko darapo mo wa ninu ile ijosin wa le

0: printing. Ó wá jẹ́ kí wọ́n bá the brand moto lóríṣiríṣi. Ẹ̀yin olóṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ lála. Ẹ má bọ̀ Bọ́lá print kájú ẹ̀. Bọ́lá print lọ́gọ́ lóríṣiríṣi printing pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Àǹfààní ń bẹ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa printing pẹ̀lú graphics design lọ́nà wa bíbọ̀ photo frame pẹ̀lú àwọn customized t-shirt fẹ́. Ẹ gbàgbé ẹ̀ ẹ̀dínwó ni gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Number 6 Sùúrù Lérè lẹ́yìn MTN office along ìdí ìrókò Sunwater nípínlẹ̀ Ògùn la wà. Fẹ́kùn rẹ̀ àlàyé ma 08 0 5 9 3 2 7 8 7 8 0 0 3 5 1 6 1 2 7 0
1: Number 1 Radio Adaba FM 88.9 Akure
2: Tagwa lori itoju ilera ti aile se dede olomo kunrin nikan soso jai jai jai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu daada baba boda o le tate kan le du be lo simi je kuje debi po ti wa so da ku rete lodo olurufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arera ti eko sun lo ope eyin dudun ara titara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi pipi ma le gbe se o wa ati to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa
3: ile ise baba kere wa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house nilu akure telephone 08164122777
2: baba kere wa wa pe mi debe
4: bazo olorun jarobun aiso
5: Moki onile moki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
3: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
5: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe ra daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tiri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aisan ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra daada agbore o le kan bi egbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja ofon re o le gbe ra daada ma fi degun la
3: mo wa niwaju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
5: Phone number ni 08164122777
6: ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin ire ni gbogbo igba ori kerika ara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagun la boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba ye re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba tiri pe nkan omokunrin yo dode a je pe aisan kan wa to n fa ipenija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti or to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma n fa ki carburetor o ma le se bo se n se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daadaa o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija oun ni olomokunrin ma di boda sukesuke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
3: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
5: phone number mi 08164 1227
6: 7-7 agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kaakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo ruko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton atu para si bo se nse ni ruko bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki nse yi a ki nse ohun itoju olomo okunrin nikan ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
3: kon si mi ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
6: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777

kaabo pada latodi keji koko lego yan sukun lego gbadọ nsoro nba be ni omo eyan ba ba pe a fe wi awon eda wa ti won fe fowo bo wa lenu sugbon adake dajo olodo mori oba ni ogba opolopo iriri aye tin sele laye to mara aye ndowo bo loju o ni oje koye o tete yi opolopo topolopo o fi nje sofin abamo ma se ba ba se to le dapo o ni gbolohun tin jade lenu opolopo ile fi ri elomi ti o pe ni ohun ofe seran lowo o ohun ofe ji sofin o ohun ofe rin sibi ohun ofe rin sohun isele abami kan sele lojo kewa osu keji odun 2026 leyi ta wa yi asiri awon irin ajo ta wa ri nipa e la fe ki gbogbo ara ilu omo ta fi gbe wa sori ategun fun toni awa kule kule isele ohun awa ri fi di koko e awa gbe wa logi digan kayi o tun le ba kogbon be eje jo ni so ni lu ibadan be ba tin lo si lu ibadan won ona kan wa nbe ba ba koja le feun igi abami kan wa nbe to je wipe gege bi mo ti se lalaye ko le ba aye yin daada foto leyi ti a pe ni awojiji aworan leyi ti won wa titi won lori ofe lati ya o wa wa lara igi leyi ti wa kan mo be to nta kan mo won wa ko ko si wa ko ojo si won si ko asiko ati igba to nto won fi yawore je wa ri di sele yi daada mu wa tori pe eni to kan won ti e po ko re nbe nbe eyi ni akanmu omo baba gbada mo si ti won koruko re daabe iriri aye ogbon lo ko ni enikan lagbara titi ko lagbara koja iseda olodumori oba to da gbogbo wa soke epe to ni ka ma be ka ma mi ka si ma mi ni gbogbo ile kile ah isele yi o lagbara popo ju fun gbogbo oju ati gbogbo ti to ba lori ofe lati ri photo yi to si lori ofe lati gbo isele ta n ba bo yi ninu irin ajo ke eyan wa ninu were gagangan ki a wa bere si ni ma mu lotu ki a ma mu losi to fi di wipe won siju re dale omara aye buru eniyan nika be ri koko dudu loko e mama si aye setan ti won deru re dera won ninu oko ibaje eniyan te si riu je mo pe ko dase oluwa duro eni bakan lomo eni mo fi pe la bi oni kan wa mewa sele loke epe taye wi ododo ni temi ti yin ni to to ninu irin ajo ti gbada mo sirin ti se gagangan leni to ti niyawo to ti bi omo meji won ni loru ogojo lo dide le legbe iyawo e o silekun eyi to je ti yara won oba tubo city room igba oba city room won lo silekun city room be ni to ni nkan to fe lo re se nta iyawo e ti se pe my dear dale gbada mo si bawo ni bo lo wa lai mo wi pe ni wo wo omo lu abi ni gbada mo si lo lori ofe lati bo so le to si jade gbangba loru na orita kan ti be ladugbo won o ni gbada mo si wa gbada mo si ti wa wa ninu igbekun igbekun la leyi to ti ba fira odun kini odun keji odun keta odun keri ba ba wa ni ka ka oyodun re e ma je aka falanga na tori pe yin ti mu ni se gangangan in to lagbara pupo ju ni omaraye o ni fi wa won o ni fi wa pale ogun mo omaraye o si ni fi wa kose ogun ase olodumori oye ti oye le aye ni wipe tenikan ma so wipe ko saye sugbon oye ka ye tun gba wipe iseda olodumori nbe loke yi pe ohun ko

0: jade lasiko to ba jade egbon egba to ba ti je ti aseda ni eyin e farati ibe tori pe ko sese olodumare ni se afa isese na bọlọrun oba lowo si ni iya agbadamo si lo wa muro igbaja abiyamo ba ma ba ya were lakata ni tabi to ma ba se gagangan lakata ni je je mo pe nti to jaba mi ni o gbogbo to lodumare o ba se dada temi ti yin ni to dara dara ni gege ba ti ka teyin na si mo oba to ni le aye oba to ni le oba to loke oba to nbe ki aye o to be ti o wa nigba ti aye kun ni si mo ibare lo de orun o fe ni to ba mo ikunle fun olodumare nu emi ti wa posubapo mo gbe fun yin tori pe eyin lo mo ninu ohun gbogbo he ibo la n re gaga eje afoju ododo han kaye o tun le mo n to sele ninu irin ajo ya o le nikan loju we bi kan fun nilu abe okuta o gbe jana jana o delu abe okuta ngba ti o fi delu abe okuta wa yi ah won ni eni te wa bayi awo nla ni ke duo loju kan I ma n sawo kiri ni bawo lo won o se ri won fun ni number pe o si pe igba ti baba yi o fi soro o ni lejebu lohun wa ijebu oda abe okuta na si ni won lara birin yi mama juliana gbera o de ilu ijebu igba ti o fi debe baba ije ko di mimo wi pe awon meta ototo ni be ni di ise omo re awon meta ti nbe ni di ise ohun o wo ni le tu asiri won tori pe ipa ohun oka ha awon meta ototo olokunrin meji obirin kan soso obirin to si wa nbe yi ogbologbo ni afi ti won ba re ni to le re oju e je ta wa le ni to le re oju e olohun ti gbiyanju sa kakakiri bohun ti gburo atewo lapolopo bi ohun rebe bohun ti gburo ni sale petele ohun rebe bohun ti gburo ni jija ni mimu ni nina ni bilo ko sibi to ohun o ti fe de baba e sanu ohun baba wa ni lati le ri okodoro oro ti nbe ninu gbogbo to sele somo re yi ah yo ma se die o ama awon ni bawo ni gbowo bawo ba gbawo ni gbowo awu ati awu ate sugbon ni tododo ohun o lile ise amo ohun o toka yin sibi 33 ododo oro o lo mo okunrin ta wa so yi agbalagba ninu awo yi ojuwe kasaba yi nje meni kan ti o pe loko bayi ha olohun omo o ah oda e mo olohun omo e de gbori pokunrin kan wa agbalagba onsegun ti ape lare agbomola oni ohun omo ha oda e je ki pe tori pe mo fe se tan lati ran yin lowo bi mo ba wa pe bi o ba wa wa won lori ofe lati pe ke lori ba won be e wa gba lowo e gba roko yi ko to di pe mo pe igba to pe won awo ka won ni gbejegbe gbejegbe rin dilogun leyi ti won kira won lodo ni fe won wa fun la roko won ni ko lori ba won be igba ti o fi lododo ti o fi wo ibi ti baba wa o fun wo la roko yi won wa ki kaabo ele o baba oni se daada le de se daada le wa je eyin ni are agbomola ti won pariwo to kiki yin kan o lo ni ah baba e sanu mi baba ni nisuru gbogbo to ba be nbe patafira o lo foju ara are ri eyi o wa ka momo nigba ti wo fi fun lopa itona o da lo wo wa olooto kan soso ti nbe ni gbogbo agbaye ma fi dudu pe fufu ko ma fololu fo hun bo ti e ti de le ise baba lọlọrun ti mọ wipe ohun ti debi akoni wa igba to debi le ise baba lọlọrun ti mọ wipe ha ise yi yato patapira tori pe awon eyan ti nbe nbe bi o ti ndide ni fofayo ni won dunu opolopo ohun soku nitori pe asiri to ti pe leyi ti won tun fun be logunlogo eniyan ohun fofayo lowo wa olooto kan soso ti nbe ni gbogbo agbaye ododo ni pe awon meta lo wa nibi ise na awon meta ohun won lokunrin meji obirin kan ejo aro jare o n lokunrin akokoro fun keji ore ore lo wa aro fun yawo e nti a fi di meta nu ti gbadamo si to fi di eni ti o se gangan lati bi odun mewa seyin mo wa fi pe bo loro yi ti ari won wa fi opa yi won fi sori glass lo wo wa igba ti won o fi foju gan ni gbogbo nton be nbe je je mo pe iya agbada mo si ekun lo bu si loju ese oni baba e daku e saanu mi baba je ko di mimo nigba to ti debi to ti lori ofe lati ri bi isele omo re ti sele on to fa ibi o de duo o ti ta won lawo ro omo re bi bayi bayi bayi lo wa o di igba ti won ba lori ofe lati yo lai se pe won yo awora e kuro ni bi akanma kanma hey yo lagbara popo ododo ni pe gbogbo bi to wa na mo gbogbo irin ti won ri e lo bayi e lo bayi e lo bayi e lo bayi igba ti won fi debe ododo ni won ba ama eru to wa nba won ni pe bo ne o ti yo baba je ko wa di mimo wi pe e yo nta won ba ti fenu won so o di dada ka se olodo mo re o ba gun je je mo pe loju ese na bien ti yo o la kan mo lara re wada bara re ti wada hey olodo mo re o ba lo farahan leyi to tun di wi pe are agbomo la omo ade babo ngilasi won se gudugudu meje lori eyi saya mefa ara kan mo ti wada okiki kan ni nkan to ti wa ninu igbekun fun bi odindi odun mewa seyi lori kadara ifowo so wopo de awon wo lo wa wa be ore akamu meji ati iyawo eyi to je ore bawo lo ti wa je lori wi pe a jo nsore awon ise kan wa yo ise to si yo e akamu gangan o gangan lo lori leni ti o n ba won sise ohun amo owo kan wa ti won jo pin keyin won ni bi million mewa ni akamu mu million merin awon yoko mu meji meji igba o dele ti kaluku dele ni won royin bo la kan mu se wa mu yi to yi o ah ko ye ko mu yi to yi o emi o ti e mo akanju mo ni o ma gba waju ni o gba gbeyin awon ise kan si wa ni waju wa bo tin gba waju bo ti gbeyin je je mo wi pe ise ti ese ti akamu to lori ofe lati senu iyawo re lo wa lo si gbimo ninu ibi okuku wa to de kuku to kuku ye to fi wa kun eyi ti won pe ni gbadamosi gbadamosi nbe ninu eku o si nbe ninu ose ko to di wi pe olodumori oba tu sile lakata omo de babo ngilasi to beji na ba wa lori ofe ba ti nsoro yi te fe yoju si are agbomola ko olodumori oba to se ti akamu to se ti gbadamosi ko le se ti na nibi kibi te ba ti wa lori ofe lati pe ele lo si lu adon ekiti be ba ti de lu ado ekiti e bere ologede police station be ba ti do ologede police station e wa bere wi be odo are agbomola omo de babo ngilasi le re be ba ti wa de be e ki baba e salaye bere bere isele ti momu wa yi e ja do di keji lodo are agbomola omo de babo ngilasi
1: aki onile mo ki alejo aki wa ni gogo aye ti abawa nde de asiko yi pe akujo meji akujo meta emi na ni are agbomola omode babo ni glasi ti mo so fun wa wi pe a wa ni gboro ilu adun ekiti lowo lowo ba si nsoro yi ni bi kibi ti won na ba gba wo ilu adun ekiti to ba fe ri are agbomola e ba ti le lo si ologede police station te ba ti dadugbo yi e bere lowo eni ke ni be pe kan jokan na ka bi ti ile are agbomola omode babo ni glass fun yin pelu ase olorun oju ibi ta ba wa fun
2: to are agbomola o to jo meji jo meta awon eyan wa je ki fe si mi laarin ilu be ni pe ibo ni are agbomola wa ibo lo wa lowo yi adugbo bo na wa ati be lo mo je ko di mimo wi pe irin ajo ise baba bo ti n gbe won kaakiri nu baba e fun wa ni labare ibi e wa lowo bayi
1: adupe niwaju olorun gege be mi si se so fun wa ta si mo ipe omode babo ni glass are agbomola aiseran ilu kan ke be se mo wi pe orisirisi awon aye orisirisi awon ilu o nla won na jeran lati be kan ri are agbomola omode babo ni glass
2: be
1: a fi akoko kan a fi lo irin ajo ta ko lorilede yi a to fi akoko kan ngba ta tun de na awon ilu mi na tun pe wa ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí mò ń sọ fún ayípe lágbára ọlọ́wọ́ ọlọ́run ọmọdé babo ní kíláàsì mo ti wà nígboro ìlú adó èkìtì ìwọ tí wọn náà bá fẹ́ rí mi ẹ wàá bá mi ní ìgboro ìlú adó èkìtì ṣùgbọ́n bákan náà ni wípé nílùú adó yìí kò ní sojoojúmọ́ láàmú dá àwọn àlejò lóhùn ọjọ́ monday tuesday wednesday àti thursday ojo merin o na fawa lati dawon alejo lo ni gboro ilu Ado Ekiti pelu ase Olorun
2: oda a je pe irin ajo ye o si pin si meji niyan ti e fi lori ofe pe ojo Monday Tuesday Wednesday ati Thursday le ma da awon ti o ba wa lati apa bi lohun awon ojo Friday Saturday ati Sunday awon irin ajo kan wa te fi rin wo
1: awon na po bo se n reti omode babu ni glass ni gboro ilu lefe be ni won reti omode babu ni glass ni ilu Olorin be na reti logun mo gba na reti kaakiri ni badan ni gbo bi kibi sugbon mo so fa yi pe iwo to ba sa wa ni gboro Ado Ekiti tabi lagbegbe e to ba fe ri are agbomola omode babo ni glassi ojo merin yi Monday Tuesday Wednesday ati Thursday ojo merin yi anfani ni wa lati wa pade are agbomola pelu ase lodo Olorun e si ba mi
2: to e je dupe lowo Olorun ore ofe to tun si sile fun gbogbo wa ni pele Ekiti atagbegbe re pelu awon ilu alamulegbe gbogbo to wa ni aye ore ofe to ti de o are agbomola fura e fura e o tun ti lori ofe lati kale kankan silu Ado Ekiti to n teun te n gbo lenu won baba o ye je amu ko ba le ya e ba mi koko so bi awon eyan o ti re yin ke so number yin
1: en to ba fe ri are agbomola gere se mo yi pe oduniwa aisi aimo foloko opolopo eyan na lo ti mo bi ti are agbomola omode babo ni glass wa te ba ti wo ilu Ado Ekiti elen lo si Ologede police station ta ba ti de bi Ologede police station ladugo yi e bere podo omode babo ni glass e so pe bele nlo won ju ebi ta ba wa fun yin e le pe mi sori ero bani soro yi 08039292004 08039292004 tabi 08055865797 08055865797 pẹlu ase Olorun e pe mi e si ba mi pade
2: o de baba e je ki n bere ibere kan lowo yin gege bi iru isele ta mu waye bi o ti gbajumo tawon eyan si ri ori ofe lati ma dupe lowo Olorun lori isele na baba je bi aisan ba gbede sale iru ona wo lale gba lati kuro nu e
1: Olorun ni ka ma dupe lowo e lori isele to sele yi Olorun si se kini to gba owo omo de babo ni glass sugbon ona ta n gba se wo san ona to po ni o bo se jona to po yi orisirisi igbese ona la mo n gbe sugbon e ri pe wo eni ta n soro yi pelu rin ajo ti won ti rin pelu bo ti lo soto lo so si nkan to soko fa irin ajo won ko se pe boya pe bi ti won de ko ya pe won se kini boya en ti won se fun boya pe so to ko se ko ri be sugbon mo je ka mo nkan kan wi pe akoko nkan to ye ka mojuto o ni pe kini nkan to bi ogun yen wa ta ba mo to bi ogun yen wa opolopo gba a mo fi ogun ete a mo fi wo lapalapa nitori wi pe nigba mi elomi o wa ninu soro kan yo ri pe nkan tin se yi aisan na la pe sugbon ru aisan be o se se ko lowo ninu sugbon ta ba wa mo pe boya o lowo ninu oto ni nkan ta mo se kini ta mo fi toju ru nkan be o le fi mo so fa yi pe nkan akoko ta mo mojuto ohun ni ka si wadi lori nkan ti ba se kini ti ba nseyan ohun ni o je ko mo wi pe nkan ti ti en da ola mo yi nja isanu ara ni abi nkan yi abolija afisi ni abi nkan yi abi ofa ni ko sona ti o le gba wa sugbon ta ba ti mo amona ta gba iru awon eda iru awon ta wa na e ri wi pe pelu gbogbo ni ajo won iwadi lo je ka si ri bi ti ogun tin ja won tu la fi mo na to se pe o ye ka gba lori e
2: to baba ti eyan ba wa nisoro kan tabi omi e ba mi gba won nimoran bi ire ajo ti won le rin lati le bo kuro ninu e
1: gege bi imoran temi ma ngba won eyan o ni pe akoko ni pe be da ba ti nisoro kan tabi meji akoko ni pe keni be ko mo dire e mole ki ru eni be si mo ni gbagbo wi pe ohun o le bo kuro ninu ru wahala be mo ai mo ye da ni won ti ro be to se pe ni pelu rin ajo yi iru nkan tin se won yi o pada se kini o pada gbe mi iru eni be ni ai mo ye da si ni won ti se kini ta won se pe eni mi na re de ta lo lobo to pada ja si wi pe won pada juwe odo are agbomola omode babo ni glass fun won iru eni be na pada se kini o pada gbe gba ope o ni wi pe edo ki joko sile ta ba ni ka mo so ninu awon eda ti won ti yoju si are agbomola omode babo ni glass lori isoro kan tabi meji emi a so fun pe melo ni kaka ninu eyin adipile seni tin be lon lori ati bimo lai mo yo odun kan re kes loni to se pe wa oni daru eni be lamu be glass mo nigba wa pe iwo lo se da be won ti dodo omode babo ni glass to lon ti gbadu awon ta be lo ti wa jasi wi pe fa ogun aye si se kini atogun aburuko ni fe lo si re ni to se wi pe oju e ni won o je ko se kini won o je ko ri na mo elu gbogbo ilakaka ire ajo e lori ati pe ko o le ri na won ni pe won gbe lo won se se ke fun won se gba fun gbogbo ire ajo yi won ri poju kan na ni olodun ti owo omode babu ni glass o fi tu awon eda bele ajaja won to se pe won na wa nbe lori ko nbe lohun lori ati je ati mu elomi a mo sise bi irin o mo jeje liri ko si nkan ti won le ba sade dunun won ni gba ade na ni wa si mo se lori ire ajo e iru eni be ye ko nfura ko no si mo wi pe ogun ti won nuri ajo gbesi aye hun iru awon eda be ayemoye ti dodo ari agbomola omode babu ni glass tolo ba mi se kini to ti ti owo omode babu ni glass to ti tu won le o le mi fi mo so fu wa loni wi pe iwo na mo dire e mole mo si ni gbagbo wi pe ogun to de bo yi o le ro na abayo lori e mo nitori pe won ni bi tin ba pa o wa ibe ni gba ole wa ori ti o ba si sun oni bi alawore ko ni gege be se mo pe are agbomola omode babu ni glass ise tolorun ba mi gbele wa lowo ise tu sile ni o si da si pe gbogbo awon eda ti won yoju si are agbomola eni kaluku na se kini eni kaluku na dupe ni waju olodun pelu ase olodun pelu agbara olodun tolorun ba mi se kini ti si tu awon eda le pelu ase olodun ti won na ba yoju si bi iwo no dupe ni waju olodun elomi wa to se pe esan ti won fi de omo ni won fi nda laamu won o je ko ri dun lori omo to bi ogun nanu sugbon iwo na ma dere e mo le yi ke yi soro to wu ki iwo na ni loni olodun gbe are agbomola omode babo ni glass kale eda kun o si ni suku wa agba na omode babo ni glass

King Sunny Adi. I mo ye tebi tara toju lumo. I want to fet and is dada. Oba n dupe lowo Eledumare ajodun ogutun lodun. Pe o tun le odun kan si loke pe 80 odun o kuro kekere o. Kere kere kere. Nsoni ade di baba agba. O se dagba opitan na niyan. O se ewe o si lo ewe re dada. O tun dagba. O si ngba pa ngbese. Edumare aba Kingsoni ade dupe. Aba dupe lowo yin pe. Oju re tun rodun odun lawo ise giro lawo afakan. One share, kakaki ola oluwa omo iya oniru enle nbeun nihi.

0: Ala ni bi ade bi
1: balo
0: won ti se o ti wa lo o ti ojo awon efe ojo si o se omo ba dansaki
1: balo bomo
0: e wa gbonua adebayo ojo sileto Agunloye Samuel Ayodele Omo bibi ilu ifira koko Oke yin gbogbo eyin olulufe wa eyin te nfe ti wa Adaba 88.9 FM na ni ekale si Oti ni ogebu sembela Olore ni Iku ni pa e bayi Emi re yogun Elembe un mo kini a be un le kan si Alo ba me ri a kin singu Na re dango te ti wa ni yen goba Elembe un mo kini bi e wa Te egwe ti ngba wa Ati ki oba oni kwe Oku odun na Kwe lu a si olon Emi to sodun odun ni yo se temi to wo tomo a jo se ni pelu ase idumare eku ibanigbeto na eyin ololufe wa
1: balẹ kini ko ni se
0: eku ibanigbeto na
1: iri se ro ni duro iran pon mi ta ko ma ni ko
0: ogboja lati ipetu
1: omo to ba fe ti wa ni balohun
0: wa ye ogboja
1: Ewenu
0: Awon na darapo mo mi waye ogboja darapo mo mi

0: Fatimi Gayoba, Rosco, gbogbo eyin te dara ko mo mi mo kin e ku ba ni gbeto na
1: balogun ile balogun loko
0: eyin temi ni ko awusi
1: oba to ma mi soro si
0: ni dun mo ni awuse nile o keke ti meyin erin fo Felix Akomolafe Baba Beji Ore minu Tude ba ngboyi omo edema Enti tude ba ngboyi omo edema to ba yonu si Afi bi igba ti won ma peledumare nse toni ton lowo ni Felix Akomolafe eyan daada ni

0: Hello.
1: Baba jo
0: mo mu yin si iranti mo mu wa si iranti fun yin
1: igba ba
0: odun 1977 na ni eru gale akinlade ojo
1: balogun
0: dudu lawa bon tarigi pede pede eru gale leko eru gale loso eru gale londo eru gale lekiti ka kiri be
1: ko da bi won bu e loju e ma se bi nra
0: o se
1: agba ti obi nu lo mo re nbo je balogun o ti kuduru
0: ibinu ti o da nkan fun ni suru ni baba wa
2: o be ba je ro
0: e ma fi binu ba se ataro yin je
2: o be ba je ro
0: ise aro yin e ma fi binu iseju melo kokan e fi ba gugu e je
1: ti lai
0: ile di gita kokale a ijokuta ni din egbe re o e mo je kinu bi labiju ke si wawo o to kede ni awon atoni ni suru ko wa looto sugbon sa e ja ma larojinle ka to wuwa e ja ma ru pe eru gale akinlade ojo
1: balogun
0: be n gbodo si woroworo lori eto looto nibi e wa te gbe ti n gbo wa mo ki ni abe mo so fun yin pe gbogbo nkan ni won tu won si bi e ba ti n ro e ja ma larojinle ni gbogbo nkan ta ba ti n se arojinle iyen lo se pataki ju nitori wi pe eyan ba binu abeju eyan le siwa wu ngba mi e ma ja binu mo koja ala nti o mu wa binu eledumare ya wa ya a ja binu odi nitori wi pe ibinu oda nkan fun ni suru ni baba wa agba to ba ni suru gbogbo lo ni eyan na e ma ronu le meji ko to di pe binu e ma de binu abeju pe ba le fe binu abeju te ba ba nkan je e ri nte baje yen ati tuse re yo lagbara kuko fun de eyi e ja ma se daada mo nbona kilo wa nbe
3: olohun fa modele kiki e o nbinu olohun ri eni le ko to gbe fun o je gba kadara o le rona lo se ni olohun ba gba aduwa fun lo mara aye npe lokunrin lo mara aye npe lokunrin eni olohun ba gba aduwa fun lọmara aye gbe lọkunrin osupale araye

0: ti mo re ti latodo Adetunji Bello
1: agba fe nikan
0: odun to jade oye to ko si e ko si
1: jade
0: ogun ajimo pelu to superiority ni e ko odun to jade yen to ko sabe e je kin ri

0: Moshood Balogun. Oju oni ti o.
1: Mo fari ga bi o ba surrender fun. Mo fori so pepe abaye.
0: Mo ni ki lo ba wo rin, ki lo ti e ba wa gan. Ote ye gbona girigire ladun 1985. Agbo le Fuji. Ele to wa ba gbogbo e je. Le doki, ha! Doki mu, o, o, o.

0: igi jagada ti ko leyin ibari o ti binu pada wa si badan wala si wala pona o be se ni darapo ma won ni lu oni lu yo bo ni fuji tele iluru leni yo bo ni fuji ton lulu lola enu awon na ndo pe igi jagada lohun lohun wa ba mi lulu wa lulu fe mi gba o ko baba se so so bo bo bo se yo do awon ni fuji kiri yen o ba ya so do isi sawa ba wa dabi pe sura won ati isi sawa ba po wa ko papo ise eyo sa o se
1: omo tata e agberi
0: omo tata e agberi
1: yari kari be
0: o se
1: omo jesi jesi ku so isi
0: be ni e kon bo si enu agbugbo
1: o kon bo se enu ati oro
0: ehn
1: omo ba tin jebo tin join
0: ehn
1: beni se ponin dia
0: ele tawon are sa.

Akim wa mo di de. Ose. Akim ma fele yi soro agiga. Escort lato mo oke. Otaru meko na nko. Ati agba oyi Akinbua. Baba wa olodu toke odu. Abiesi. Baba wa de bayo ketiku elembeun. Ati baba wa JP Abidakun Oji Jealous. Eku de asiko yi eyin eyan wa nibe ba wa ti egbe ti ngbo wa e wa ri ija yi lo ti to ye pe ko pari ija o le pari oro ja yen o ga sibe lojo na Olorun sugbon nigbe ngbe a sa dupe lowo Olorun a dupe ohun to kan ba ni lokan je nbe ni ku igi jegede to n ku yen o ba ni lokan je ko to di pe igi jegede ku na ri pe awon nkan kan ti sele si isisawaba ta awon nkan sele si idamu tori o po pupo ju debi pe lawon eyan fe ma fi ko le fuji exponente o fe le ma fi ko lorun pe meni ti isin ba fa ni lagbaja lo ma ba fa ta pe ta me lo ma ba fa sugbon doki won ma soro pe ohun oro te nikan ni bi o ohun ti won ba to ba mu ti on ba ro ero buruku somo la keji ki bayi ko ma je ton ki nkan kan ma je ton be ni kaka ki o je fun akogun e le nbeun oju oni ti o idowu ko la wole gbogbo en te ndara po mo mi alert ola woyin alaba en le o ese o kin ni gbogbo te gbe tin gbo wa adegboye ga dewuye e le nbeun o kin ese gbogbo en ololufe wa dede ten kan si mi o dupe pe eku ba ni gbeto na se faji tun si wa si o nbo na e ja lo si odun

Ose. Ne adi an chari belo. Awon yen luyati. Eri. No a o gebu sembela. Oju oni ti o. Ojeun omo le oluyi o je fun ni Noa. Thank you. Ma gbo ajadi ma gbo. Thank you. Ehn. Ohun na luya ti nu nilu. Ta ba nso nipa awon onilu to n ba won onijuju sere. Ta ba tin so nipa alaji timi ti amiyo laitan. Amazon nipa arakunrin onilu agbenra dele abiodun yi ni adi ose. Thank you. Se gbagbe pe mi ni Mr. Wesco Oluaye igboko fun won eje n lo gboko gbeyawo fun ni nitori tin ba je pe ti faaji ka ma seyin lo. Ani lanfani ati gboko gbeyawo fun yan. Eja lo gboko gbeyawo fun ni lori ategun ati labi aso. E mo pe lori eto yi lemi ti man kilo iwa pe bye bye ni ke se bye ni ke ma se. O man kilo iwa daada sugbon en to ma gbo lo ma gbo en ti oni gbo oni gbo. O si da ka kilo iwa ka ga gbo nitori eni kon tori ola nitori pe ka le lenu oro to ba ni nkan mi to teyin iwa. E wa gbo te mo ba ni mo gboko gbeyawo fun ni lori ategun ati labi aso ooto mo gboko gbeyawo fun yan sugbon se mo pe ofin o wa lori eto yi to ye ka tele te mba ti so yi pe bokunrin ba ti e ba ti bokunrin e ba ti gbobirin fokunrin tan ta ti so a mejeje papo tan ati ma so pe okunrin lo lanfani ati wo obirin lo okunrin ni koko wo obirin lo sugbon sibe na a si ra won obirin kan to je pe Olorun lo mo ru eda ti won Olorun lo mo ru aye ta won wa nti won awon so wi pe ka okunrin yan ma se bi pe awon mo awon ko ma bikita awon wo okunrin e wa funra won awon wa wa funra won mo gun okunrin mi na ona ro po won jaye Olorun ja jaye oran a si gba ko obirin o wa won wa koda ero obirin be won le jo ma rira won kasi jo ma bara won sere iru okunrin be o si ni mole to obirin yen ti wa eyin wa wa wa Olorun wo bi se ba yen fe yawo ni yen abi ranu le fe se eto yo si fun ranu ke an gbo ko gbe yawo fun yawo to ti wa janfani e nko iranu ko le to yi wa fun eja se bo ti to ati bo ti ye nigbati Olorun fe yawo o mole ti obirin ti jade o meye to su. A si n kilo wa pe okunrin ni kokoko wo obirin lo obirin wa wa yin wa a de ma wa yin wa e de ma mu e de jo ma sun tira hey ewu to wa nnu ta n so yi to ba ti e ni to sele nko kile wa kile so ko sele na bawo le so pe se jo rira e yo da be ba wa je ba kan meji lokunrin ati obirin se jo rira te ko wa leto si okunrin lati mo bi to obirin ti wa obirin to ba mu to ba se bi eni pe ko ndi ndi ke mo ke mo bi to n ti wa pe ko le to yen won ti fa ri won ti se nkan kan o le o je pe obirin yen iru obirin be o fe mu o ni nkan mi to fe se ni tori e ba ko yin leru lo ko yin leru lo niyan o nitori pe ati kilo iwa fun yin tele eyin ro ye ke mo le mona ibi to obirin ti jade ke ma won iye to su ke mo bi to ti jade ke ma won obi re iyen le a to gba pe eni nkan se pe ni yawo fe fun de iye ja ma se daada pelu ara wa eyin obirin e ma feto e ba fi lu jibiti o okunrin na ke ma so eto di eto jibiti e ma do gbo gbowo lowo obirin o e de se bo ti to ati bo ti ye e pa woko number ti mi sile number ti mi ni 08033659609 number ti mi ni 08033659609 number ti mi ni 08033659609 e je fun yin ni
number kan okunrin ni olomo 25 years si 30 years lo n fe lati fi se iyawo omo omo 25 si 30 years ni o n fe lati fi se iyawo sugbon iru obirin yen o gbodo je elesin musulumi tori omo musulumi lohun o gbodo je elesin musulumi eyin obirin le yi e ku rire e ko number na e pe number na number na lele okunrin ni e si joba laye lajo so oro sugbon tin ba ti gbo number okunrin sita lategun okunrin yen ni kokoko bere yen wa eyin obirin ma wo okunrin lo o 080 number omo okunrin na ni 080 35 05 2568 080 35 05 2568 080 35 05 2568 Number keji ni yi okunrin na ni olomo 45 years 50 years ni ohun fe pe ko pe ohun o ni omo 45 si 50 years Number arakunrin keji ni 081 0817 64 2653 Eje ipinle kan si 081 1764 2653 Adewale Akinyi West Kolonkin pelu ase Olorun lojo mejo ta tu pade eje n kokko fun number ti mi le kan si 080 33 65 9609 number ta fi n gboko gbe yawo fun ni niyan pelu ase Edumare a pade ayo odi ojo mejo e se bubo

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbeya fun la todun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ni ande lomo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o n jade ko mo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si iyalenu olorun meditation to se ni July yen ko se mi mo afigba to olorun ba mi fun lomo meta
3: Ebibi eki aleluya!
4: Aleluya!
3: Mama lawo mo pe pampers dawon ko la nipo.
2: Pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa awon alakowe mi mo kan ti ma mo ja npe gbogbo olohun lo pampers. Ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombag. Mo sa wa sibi pe Olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa. O ma lomo o. Ba mi fun lomo o de se. Oṣu gan ma se to meditation to je
3: ni kula yen lẹyin pade ta se yen ko se meditation
2: mi mo
3: gbogbo eyi to n wo mo lẹyin pade yi oyun lo ku te ma ni

0: us.
1: Oruko mi ni Oso Funmilola, mo wa ni ati Alako ni area Iruwa ni mo ti wa. Ohun akoko ti Olorun se fun mi ni wipe emi te nwe mo je eni to ti jiya. Ile ti mo ngbe won fi ara ni mi nbe mo de bi Olorun wipe ko ko ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo ngbo baba ni araro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun Olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be Olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo Olorun Sam Ojo authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto big daddy fun mi
2: lenu odun kan
1: be ni march lo ra fun mi June ni mo ni ko to di June but March 29 in lo ra big daddy ti aroba ni Olorun ra fun mi
2: ele po o nawo to okay o second prayer forever awon iyanu gban kogbo lori ara lori ama o ya gba testimony permanent.